kwaduma na sika semya na meke semya wa wade ndikwa na no mpremine tie oko no wetikwa odududu ofisa wanga sa ndimye waye ntufie no sese mfao

motong. Zabo flaketwa etongono. Abo flanu suenye bema. Abo flo baketwa panotongono. Motong siya. Asense wompano. Aha. Edidi edu. Se e isinya okai. Edidi edu. Zine pano. Zami yawa conference rooms. For our conferences biya. Jumedi edishe mudie biyano. Yawa conference wadi mamunya. Yesasu wa event grounds. For various events. Event biya peso yano. Baby kakra. Yehono mo.

wafa yenko yi ne yenko yi no sikanu ti wo pensa no adwuma ensia me ya me ma me papa wa brochure me wo fo me busia fo na na mo kan e ti wo pe

0: say wa kayo amane ho ego atesio ebe na mo bia kayo bia amane ho akogo atesio sa meme
1: ano ne ebe ma wo jina ne ho sisi ne ho so be me bi wo kra ejuma ne koso kra no be bia atesio no wo kra wo ho so ye be ma not make kayo be bi dwindwe ne ho ma ho go atesio na chese wo be me mu masa se ko sna na be me bi wo ho a wa wo bre ne ho asede e kan e ma wo bre onso ba wo bre ho a du ba bia na
0: wa jere
1: wa dry nto me nye di ye di omusa broso ni di e keka wo gu mu ansa ba be ma ze si e na wo gu atensio no o chese wo be ma o so mu su ye enye me me na no mu nyame ni nkure be ma bi wo ho no mu a eye se 3 hours no gu so a atensio no enya ma
2: e jina mu o
1: enti utum se ye wo fa ma chi dede ni enya be ma dada ke ni eye meme bia omu ni mo bai wo so omo ye den omu jwenjwene ne homa omu ngu atensio
0: nte meme bi sa wo ho a omu wo sa akadie no wo omu widie mu
1: se me be meme bi xede mo ni obe bi xa wa wo bre na enye ejuma ama oba ne kra brama ji wo no atwetwe ansa na atensio no e no so e be ba se kitikitikitikit
0: ansa na nka obre mpo na nka se wo pie mu na e xe chire nka atensio e ba eni
1: yes wa ho bre ne ho ama atensio no kra wo hu bi oni o nya bi
0: e ba sa ko
1: so what you say?
0: Oh, attention.
1: I had drink. Now you put a bro so money olive oil on your head.
3: Ricardo Radio UK, your power station.
1: Why are you singing at the tower?
4: Africana Radio UK, your power station.
0: Come on.